waaw bo ko nangoo rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko defee taw boobu nag dana la jural barke ndax dana la jural ak naataange tabaarakallah. Kon moom Luqman mu ngi continué di digal doom ji ne ko nag ne ko ay lu mu sori sori lu ay rëy rëy mu ne kenn du ko fayee ay mu ne ko ndax safaraw ay nee na ndoxum yiwa koy fay waaw mu ne ko itam na nga liggéeyal sa alaxira ndax nit ku ne na nga lebale yàlla rek noonu la lay fayee mu ne ko kon yaakaaral yàlla te sukkandiku ci sa jëf moo gën ngay yaakaar keneen waaw waaw moo tax waxkat ba wax ni suuf xamul judd bu rëy borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexe ba boo dee génn àdduna sa jëf rafet waaw ndax boo duggee ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom judd bu rëy ndax dañu wax ne sant ci kuusu bàmmeel la yem waaw nangam laa sant nee na ci kuusu bàmmeel la yem yow ma laa am saaba bay na ko yàlla moo ko wax nee na bis a ngi ñëw nee na bis boobu xaw ma ci askan jëf ju rafet rek laa xam waaw moo tax ñu ne suuf xamul borom judd bu rëy borom jëf ju rafet la xam géej xamul njool ku mën a fay la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw noonu la ko waxkat bi waxee moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yàlla yaakaar jëfam comme ni ko Luqman digalee doom ji moo gën ngay yaakaar keneen ndax loolu wóorul mu ne ko itam doom na nga di teral mag waaw na nga di teral mag foo fekk mag na nga ko teral waaw ndax dikk na ci xadis yonent bi wax ne ma akrama shabun cheikhan li sidnihi illa qayada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw benn jeune bu teral mag ngir ajam ngir at yu bari ya lu dul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam te su ma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral waaw kon ndaw daal bu teralee mag bu màggee itam ay ndaw teral ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wala yusalli fihi rakaatayn wa an la yusallima alrajulu illa ala man yaarifu wa an yubrida alsabiyu alcheikh waaw yonent bi nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki mandarga yi ma la bëgg a wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakkaa waaw waxuma la jàdd fa julli ñaari rakkaa sax waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbaar wala takkusaan wala timis mu romb téen dem waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne àdduna ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci moom nee na bu boobaa na ngeen xam ne àdduna bi mu ngi bëgg a tukki mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seen i soxla su boobaa na ngeen xam ne àdduna baa ngi bëgg a tukki waaw xale bu ndaw yónni mag waaw parce que léegi boo amee alal rek waaw nekk sangu ñëpp waaw da nga koy gis xale bu ndaw yor këram wut mag moo xam ne sikkim baa ngi buubu mu teg ko ci buntu kër nga mu koy gardeel waaw bu dee yónnee tàngal sax ci boutique ba mag ma lay yónni mu daw jëndaliko su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéegalal ko ko waaw loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne àdduna baa ngi bëgg a tukki mu ne ko itam doom lépp looy dugg na nga ci tànnloo sa borom ba noppi sokkaa dugg

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama dom naga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la lokoy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yenen ti bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yanti bi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokku ga kon nga xamne ay mbokku luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokku ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci aj guñu nangu gis ngeen aj la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu aj guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo contane lo se ñaari wayjur neena man yalla nga contane lo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wër way juram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal way juram ci bammel ndax gis ngeen nekku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa way jur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolek nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamni bëgg nga jokk sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokk nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genné aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi bu ma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi bu ma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam bu ma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi bu ma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañ koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi bu mu sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu maamee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé aw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nek ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nek ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuf cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuf cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam muné ko dom bu ma yejjil borom bakkar nit bu defé bakkar bu ko yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakkar waaw té nit ki ndax def na bakkar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi néna ku ko def yalla dana la natto bakkar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nekk goor gu dëgër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nekk goor gu doye di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nekk muk borom ñaari kanam waaw tay nga mel ni ëlëk nga mel neneen waaw bul nekk borom ñaari kanam manam bul nekk nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwal nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu agg fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad le gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa danu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñak fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bokk neen seen beut ngir jaxlé ci mbir mi nga xamné dox na ci digënté Abu Jahlin ak Yasir ba waxtaan wo waral Yasir daldi xam mënatu la wax ñoom ñepp ñu jaxlé Abu Jahlin juk nara ubi gemi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira ni ko hasbuka ibn akhi mu ne ko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu ne ko amal yërmande ci magat mi le ki mag la te liñ ko wax poussé na ko ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara tooñu la xana gisoo li ko dal te wa laysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinna al-arba'in muniko domam ji jeng dugg ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni Walid ibn Mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw Abul Hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami Makhzum ñom itam ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ni toñ ngoko bi Yasir deme ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom Yasir da di jakar lok Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

degré ak ni mu ñawé mu da di koy xol niko wallahi innahu la jayyit mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jati ji natuna ko natuat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok ya ci gi ñaw le te deugar Abu Basir da di koy nax liko arini am do ilay mu ne ko abal mama xol ko neena waji da di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir da di yekati jasi ji dur ko waji waji daanu mu tim ko diko ko dur ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum fi ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ñu ñewé dugg fi ci jakka ji diko yonnati bi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci ni daf mën niru kuti mu daw nak ba fi ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi ni ko lu xew mu ne ko kama andalon la nu ray mu ne ko kuko ray muneko xana Abu Basir mi ñu jël ci woon yenen tv dadi top japp njamura jekki Abu Basir ni tella ak di mu ñewé ne ko ya nabi allah muneko yow yenen ti yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makk ñew ñoom ñu joggé makk ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makk délloo nga ma leen man kay ma ànd ak ñoom ba ca yoon wa ma def sama ci ay caay maa leen rey waaye yow say jaan wàcc na fecci wëlëri moom kenn xamewula ko sag wëlëri dëgg dëgër na tabaarakallah yonent bi junj ci moom benn wax boo xam ne dafa woné rek né ki kat ben nit la wayé mën na tal xaré Abu Basir da di gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindoon ci sahifa ba yonent bi tabarkallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da nga ñug all ba nangu wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc dugg ci allu medina bi nak dal di nekk ab addu kalbe waye nak addu kalbe julit manam agresseur julit mu tena ak agresseur mu yefer waaw Abu Basir nek agresseur bo xamne fu mu fekk ak julit da ko fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak batu lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamne ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi te bobu yefer ñoo daan joge fofu di def rehlata shitaa'i wa sayf neena fofu ci Allah ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afun yi nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom de nga bañu muju nak ñom de nga nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa baat ñom kay dematuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer de nga mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len doon doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ndikon ko delo momitam reccene makka ñu fekk ci Abu Basir.
legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa mag ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisulen ngir riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teurelon charte ne ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko delo ci charte bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan alla buñ né waxi mak du fanan alla mak bobu modi yonenti bi wa lay lay sax nga magum ci do man na wax mu fanan alla waye yonenti bi comme yalla néna la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan alla motax lamu d'accordone yalla te Omar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa makka mujjuna ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjju ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi

ci sa jang ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gese ci dundu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci bir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waw da ko ngana la reye julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martir la wala du martir waw ci bir xare bi dal ñaan di doon door jaasi ji rek far jaaseem wëlbatiku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salamatubnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko jullel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ña ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi na leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi ne leen def leen nank yàlla mi ngeen di woo du ko tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaaju jarul xaaju yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul sànn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu du junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajawul xaaju ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na ne ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw muy galax ndi ko rek tabarkàlla nee neen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeyba te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonent bi aksina wax yonent bi bu masane dugg ci dekk te xare yekati ko dawul jege dekk ba ludul bu suba jotna ci suba ga bu suba jotey fajar ga xar ci mu julli fajar daldi war nak and ak julit ni ñu dugg ci dekk ba fekk na boba wa khaybar ñu nga jog jëm ci sen marché bu yebbu ñu won ni sen gaak sin bu ñu ko gisé ñoom ñepp non né non waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinu julit ñi ak sinu yantabi sallallahu alayhi wasallam dal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

ñoom ñëpp noon nee nañ waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu, julit ñi agsi nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. Tey danañ ko ràppal ci mbam, danañ ko ràppal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xayba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn Munzir, mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa alra'yu fi alxarb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonente bi ne ko bay wër rëy yi, sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi. Te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mir, ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun ne meln ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax na mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr, na la di diisug julit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn Munzir jox xalaat bu yanu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko alra'yu ma asharta, waaw alra'yu ma asharta ya Hababu ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj muy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaan a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabba as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabba al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabba ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan ji. Allahumma rabba as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabba al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabba ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqtimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu melni ñaan gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne yaay mom asamané juroom ñaar yow yalla mi mom suufi juroom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yépp

rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fekk sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëdd ya wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñi bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg de na way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñu wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delu wat feugat dinam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genne ca lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebel leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rabbi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leif itam ci touru yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy yo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko teugal nana ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamne yalla leen préparer bopam mu suñu sujudul khurub mu suñu dund ak ceddo.

fi la ben way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nalawé waji dadi wekki jasi ju yonentibi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonentibi bamu jog mune yonentibi atakhafuni ne ko ndax tay ragal ngama ndax bobu yonentibi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocciko timale ko yonentibi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal ngama yonentibi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonentibi ndax bobu ab yefer la yonentibi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenen biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nena bi jaxi ji wadde yonentibi daldi kef jaxi ji ci mom daldi koy timule jaxi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray waji ne yonentibi yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonentibi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma bañate xex ak yow baña dimbali kep ku la non mayma lolou rek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko ma sa jegulo rek jegal na la ak lu ton di reere waje ba mu demé ñi bi ci mbokam deggu ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ni mi ne ko kan la mune muhammad mi ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña ba yene ko de ndiki mom daf ñu bëgg ba yene ñu dund kon nak ma ngi len di yegal ni tay tuub na gëm na diineem deugal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet muy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy muy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy muy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diine kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi meuna jaare ci yow duggu ci diine waye bo de wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé am na ño xamne dañu taxaw di wote ci diine bu ante seen wote gogu ak daxal mu melni kon yonentou sallallahu alaihi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundju ne temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi ci lamu decc yoon wu waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy bamu digale bilal mu gardé len ci guddi

Nah, dang mako bëgg lalalat nax bëggu lo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jék wala bañ goma bañ motax dom je di ummu habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yenenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te beuguma itam sobe di tok ci lalu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenenti bi dafa lab ki di ummu habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola abu sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wanti mom ummu habiba gem gumu gem yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam andak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay gu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni abu sufyan budé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni ummu habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di andak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi andak ñom tabarakallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ap yefer sobe la ap julit waru ko jege waru ta andak mom waru ta xari tok mom motax mu ne ko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul lu ma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xerem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dana ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bess wanté lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dootul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné daldi dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su don ne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti tuti tuti dana ko xexé ki yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara raye len kenn par kenn.

Yaan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenente bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taguze dal ñoy yalla motax mënaguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah bu mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jop mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaayi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jeli yonent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul niko dama beug nga war dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobule ci Rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal leneen

waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yow nax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon nen ni bu mu toubé dafa wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko ndax li ngeen di woti deug la mu neko am mu neko kon nak jaratu la neub ndax deug ken duko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indiko bi mu ñewé yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab suko defé yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa dindik mon saxal fa l'islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile lata ak uzé dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xari yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal Makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé Makka fess del la ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sow fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi ñuy wax fatḥu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu
Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legui septu weragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxone sen digeentek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan mënul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni ak si na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanilé kaddom ci le l'islam gu ma sekk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuggu wër ne yonent bi tuubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tuub genen tuub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon Abu Sufyan tuubna tuub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kéfer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib ne ko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw fek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg makk te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne duggu na keur Abu Sufyan ken sañatu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Abu Sufyan ba motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantu bi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku duggu keur Abu Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tej ci buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak
la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deumal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga ku dugg ci jakka ji muccu nga ku tecc ci buntu muccu nga fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ni yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu neko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko neko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetter lu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yépp inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp.

wante dem nañu ba yalla wëlbati leen ñu daldi def délégation né dañuy ñëw ci yonenti bi daldi tuup si motax ba nga xamanteni wahshi dawna dem taif ba mu démé gis wa taif ñom itam jog deutmal si yonenti bi pour tuup si mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di hamza ibn abd al muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poète yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab ba mu joge di wotene ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waaw ku meuna rek créer lu xaw ni rek ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wax saman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jurey je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yonenti bi tekk won nako ba mu tit ndaw dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefir bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñep mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne
denga.

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaam ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul sa afonteeg jigéen ñi du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind, ndax booba dafa maske kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba faafu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak sheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yal na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ndax kooku sëj naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ak su ci nekkul yépp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddo ga sax waaw ba dara aramagul. Ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soo ga nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko as gor daal, as gor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftaridahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yonent bi wallahi inna itan al buhtan la qabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux yonent bi sallallahu alayhi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'ruf bu len ma moy nak ci mbax gi ma len di sante bi ma len di digal ci mbax bu len ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tog ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tog ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di tégg mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi واستغفر لهن واستغفر لهن رسول الله يونتبي دالدي جوب ني يالا ماغي لاي نيان يالا nga djegal jigen ñu bax ñi tok ti jayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañuy yeg ak lañuy yegul yalla nga len ko djegal ñene nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jayante bimu don jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi dégg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga sil makhala mënul gis waye nak mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xamne mo jita xare bi mo wax ne na xale yi dem ak jigen ni ak jur gi ak alal jep neena mu dadi wolu Malik mu ñew mu ne ko lutax nga andale jigen ni ak xale yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu sa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen jaar ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar juné ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say dom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni ben kaddu la len wax mo di ne su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabaam nanu andu ñun ñep rek songu len rayando len ben yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak Malik ibn Awf mom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne budé ci bani Sa'd ak Thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu neena budé yenen arab yi ñew jappale len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te gir gi di gir Hawazin yalla daf len mayon ci sanni mana dañu jubon lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force mo xamne la ñeeli di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonenti bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindkat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yonnati bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yonnati bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonnati bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé